ñande pura hei ha ñande yeroku umiwa ha e detalle waka no ye oiwa inara ka e ve ha he ea suwa ire te ka aguisha o para i te o mohesa i veva ñande reko ha

Ñande pura hei ha ñande yiroku. Umiwa ha e de taje waka. No ye oi wa inara ka e de. Ha he ea suwa ire te ka aguisha. O para ite o mohe sa inveva ñande reko hana.